Baling purong le bising purong hamya, kijing le katong ni baling purong le bising purong hamya, piang le kijing no baling seramui, agining kibu mani tau batong ko muitok. Onu mule saling tiang mo salang tang, ti mule hasukung hadu buji damai, soro pakai no maitu seramui malano muitu kayu, agile sumsilai mani tau batong ko muitok.

0: pohor bay ani sa mongaron pa kya
1: belak hana to khana bi ni zapo khumba nang ni zapo sam thani srengi pa kya
0: an ka kan thani
1: kunung oli pandara go ma hai te khana to kha ra zap mong sreng pha ji do hane hai pi to ni khukti te thasa kok tang khana la ya nu
2: ani kok tang ni mong ka master

0: Tamo kutuk say tongle khasa samay. Tai tamo sa sino sula sabai burimano ma kutuk tongmata. Himni noga habdi. O shubrati samay bai samajik phayo yakusna ni turog ro phagira di.
1: O samajik songna phai. O ma to yakun suna turi phadi ba. Numanu khasong na.